0: 후의 고래로.
1: 테나 걸터웨이가 이위 에파카로고 마이나고 포하트로 와이나 테네메가 코히가 아와테 마 데부테아 타우나키 아테파네와 와이파레이라 라탄 코무마 이 코피리티아 이 파티 레이파 토라타우 카이토노 모 데로헤 포치 마우리오 데 타이하우 아우르 카 파카카피아케 킹아 하 키나키나 I kōwhiritia e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te taihau āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūnga whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga, i te ahumahi pakihi ano hoki. E aro ana ia ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te taihau āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Ko te cost of living me ki. He uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mai tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
1: Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā wai puketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahirauemi hei ine i te haumaru i te mōrearea rānei o te tahi wāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
3: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, āmotu ārohe rānei, kia kite atu pea ki te anamata, ka ahatia te whenua mehe mea ka kaha waipuke mai tētahi waipuke ki runga ki tērā whenua.
1: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Barber, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
4: Ai tērā marama i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamu pene dī. He hei te mea ko kahungunua nake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma.
1: Kia atawhaitia, kia kākahutia tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koe nei te kaupapa whakatairanga te kaikōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manoenui hoki, kia tātou tamariki nohinohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
5: Ko tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki nei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o nei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, ngā wānanga, kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.